0: sita bwana gerip nata kumne sigire le chamati ngeti le iwe kanisa ji akituliani betu nata
1: lakini ama ngode chita na kimwa belelen gerip akitaban ko ki yani kiwis yani ki chap kitigo suka gen kapratenyi ne magele irip akitaban yani ko komenam ki age tugul ama ngole in irip akitaban ko iga holy place yani ne me ai petu ne me ai tenke age tugul
0: petu na ta weldon ko petu na bagata ka taban ne to ko petu na holy
1: ehe
0: betu na magate
1: netilil
0: nginye
1: fas ke gere
0: muge bi i aras panne ba kunguno ile ke ngetin betuno tapi iwe kanisa
1: amuno ndagile ne
0: anye iten ke kon
1: magmere
0: le matuku ke mayai gomnye kora
1: ndagile not magbende savare ne ne awo ngile ko gia ogisipta tu yet kwa ngana se ne gilagi kora igere si le in kabit ko rain yo na savare ta ke ne mari ba kora savare
0: lakini kwa mune amune sike job in amune sike job tu yo she ke ginge ngele na mege akbitu she ke na mege akbitu she ke basabato
1: bas no ne ta
0: yo sike le itaban bitu tap sabato agiri
1: Amangwale
0: ka tudna ba tabane ngutko betu na basaba to ko jumatatu
1: bas
0: I taban ko taban
1: ama
0: naigi
1: aja
0: yes
1: maukiota nai tenga ka tu le betu no amuni
0: me ga ni ne amuni amu ma basta
1: ehe
0: ago mai basta amele ke ben no banga tu tiet no no ko le taban
1: ehe
0: agiri betu tap sabato
1: mama ngu
0: na tenga ra ran ka besa
1: amangwale ko suka ko po tu ti kibaja ka tu ko terin mana no ba ja tu Magila amun is ndagile ni iri bagitaba matia iga gatugul ko tiege iwe bara ko gibun ngatu tianota ege iwe ke laga gi sipta tu yet kwal legile egeer enao ti iwe ko ti geer ne ne ge geer ino re tiuni le nga sham gi magile bara ge singet ko so igeer ile
0: so nada yere le ba mana kabasa ge be tu shetol ago nada ni gele jini jita bariya tap kalen jini naga inge tumbe tu tabrane ago gai mande ko ngun ke meji ke magunjam ngajen ibindi iset ibindi iset iset gibar ngil na tanara ran god mission nga serta ga tul bana weldon ngile ni igewe isete agibar
1: natan
0: na baba baba yena ga besa en de tuta ga tul agile jini biga briga tap kalen ngar bun sana
1: ta ga tin ni tul le chine chit en ke buru ke ter ter
0: ga chine ji ti le jini ngar bu so ga bete ga sta tu kalen ba genge
1: ini mi bitan ni emi bitan ni o jo se a en news ne ga se igel engel agel
0: ile jini bi ka ti mitun ba diaspora
1: ke le ni ta ga tin gora so bi ti ba tu len ke ba genge
0: ngile ga nge to le ga yun ba na bel na wa jan la ba te ka o le ga ngar bu sa kumi ngile lim ba yu sa ego ko ka ko ka
1: Kaimen Sai Segap Kostra
0: Segap Gioni So Gowagere Labate Nubo Erwega Bemit Ab Kenya Labate Nonton Ba 800 Meters Among Unek Tukumi Jago Nama Lage Gila Kaimen Gija Gatan Gikuni Eni Gimak Jini Timi Nonton Ba Emit Ab Kenya
1: Kita Gatukun Lemye
0: Ure Oregon Under 20 Labate Nonton Gita Stagut Meseng Engolim Ba Yuas Toma Giru Jaka Besa Tagi Subi Gita Gatukun Nonton Gata Stai Lagi Tukul Lagi Tukul Kile Jino Karibu Sana
1: Togotin Tia Tukul
0: Aso ka bete gete stai ungenge chega wej Aso ka bete gebe paishonik embe tu tabrani Mite bi kata jimite englain darata nabasi mete
1: Age lechini chega tukul sapat shalom extra
0: Shalom shalom shalom extra Touch from alo
2: Shalom shalom shalom
0: shalom Shalom shalom ngano
2: Rab langa
0: no Om nyogor yet
2: Nota yamuna wando for
1: bye bye kapasa
0: Yama yabo yonda nume matundang alyo
1: Mengi mwe magate
2: Bi then mi o ta tinye ngore ni gamme na che kai tin na ivi ivi
0: u nada
2: gamme che kai tin ni buji na wa ni zi ya langa na langa ko to ma na tu te bi le ri bi ta ba
0: a yi ta ban ga sa giri
2: ya giri na gi ta ba
0: nada kom na gor ya tin ngolim ba che mes friend le cha cha fa malu Taj fa malo?
3: Amane, tumun maja fandan do.
1: Jamge. Ibo ka basa.
3: Amane, azu ni.
1: Tugun ko gasirani.
3: Rodini amogonje.
0: Rodini amogonje.
1: Tugun no broti.

0: lege so mandi jesabel umay to sengorido
1: gadi
2: kiti kiti marangi marangi marangi na masane marangi
1: marangi
2: marangi nyan
3: ndo marangi Richard Wen.
2: Yes
3: Mati nyangal abi got panel bo ingala vai vai rao go bere te go un bonya iro biruna le nyan bo no
1: garbo garbo marangi
3: Hey, why are you married? I'm not sure. I'm not sure. I'm not
2: sure. I'm not sure. Marangi.
3: Marangi. Marangi.
2: Marangi.
3: Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi.
1: Marangi. Marangi. Marangi. Marangi.
3: Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi.
1: Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi. Marangi.
2: Oh,
1: ele é bom mais fino.
3: Agora só ainda não que tá
1: comigo. Mas.
3: Eu era tá na dizer aí me bem. Que já aí não que tá que eu disse mas que já na. Eu vou levar gap por lá onde. Não, e não mais olha ainda aqui em Bahia de. Olha aí assim na cara ran me né. Mas é tá aí né. Oi, ngo ko ko tinda bike ja ngai da ke tsa sa isa ka nagri yo ngo.
2: Siga banga ngo sa siga banga ka sa ina bana marangi.
1: Ko ngo I
2: mana limba sa ne ta ko boya ti ati nyaka se no ngala ka sa le ta ko ta.
1: Mi chi ta
2: ngo. Oge lo ite se ko malo. Si ko jo boya na naga se ko salo ngo re ko sal gore ko sal gore.
1: O no ta ka ba.
2: Ko sal gore ka besa.
1: Marangi za jengin.
2: Marangi ko limba sa ne.
1: Ehe.
2: Ngo ko sal boya na ka besa ko nye.
1: Kut kut ta marangi ati ngo.
2: Ago ji na jama ba isi nye. Ya sa na kwa da ches ka ngo limba sa ne. Kwa da ches ka limba sa ne.
3: Shalom. Undo chile parenta sabor rono na taji da gwe tinge kongete ni tututyo no yin kotoma a taji na le ni taga tin na pesa na ni na ba wiki ba muka le kongo e ribe na ba ribe je nge mo ko mugu ni kot kongu ni ai ga ge nge te ye ta me ge ha ga le ni ba ta ta u ribe ba ge ma da ngori ti obi kondo yue o le twi ge tu ba ra gi bai ba na ni na mo kya bi chu bi te tu te na me ta tinge kwa sababu Robert Tsait na na na na melwe tajorwenu negure Robert Kirui uru kwanda mecho nigyo agenori chirchir gomi olimbo ngwagrotu akiga ba ngokwetu li ogole aro go tyose bro go taba lingete choi ngete chon ngete pichu tu gol ogo tiyo jorwenu ndore ale nyo ge kini kete cheta taja ben aba ale leng jo shalom shalom shalom
2: shalom shalom shalom shalom shalom shalom shalom Kwanda
3: jesa
2: sa unet magan gele ji sele ji kwanda jesa ka bo yote na so mutu ni gure da place
1: eh
2: embomet
1: e kya ga se man gaina
2: no te ta gana mi te musik ya nyen ka basa awu agu jute ke bendi gore ti na agu bendi u jute ke bendi silubet
1: kwai ano
2: aja ma su gani ta ka basa ngaso gan gole ko kina ta garo ke kwa te musik
1: ana mo e ko ri chong gole chong gi chap ko ri ap su su
2: ni mi ko ku menga da place ki mi ba met ko ingen ba met mano
1: a ja ngen na gi ni wa ni ba ga ap kuin mara se gun ni ki chutu ke ban
2: ki chutu ke bendi ne ore ni jute silubet
1: kali ase mo ngena ba pune ata ne ki tu
2: ki jutiada wanda bjes ka sinyi mbo yato don bor kwa the bless
1: simu simu tango ta brut ale sinda ni oli gisa le gele
2: le tap karel ago ago ne wel dana meja leji gele ji biju kabsa congratulations biju kal ji ga matre si sik ago nam jo ta kabsa em bija ko ko jitu so ko age gerchi ga rabisa 16000 kenya shillings ibi banga ne ge ana lo magabi al matre na 16000 sa par moja muji ale yal gidogo age muteji ya gita ke aur mutres ko mitne basling ishe lo mut nagara ra muji siap ana nagu tiel jaeng la gugu
1: man
2: so notra ngara ngut miseng mati jutu soko jitan ge jutu soko
1: tonon koron
2: namji atak so bit ge mongina tan rube betu tabrane ye kita sa chai en ko lep studio ya ga sagne bana Thomas singo limbo kita sa lebu Thomas
1: Thomas
3: yes yes shalom shalom shalom
1: shalom shalom kare pasana Thomas
3: wane wane yango yango bani tumbe
2: yes
3: anya muto ngel ko bare go pe le le gi oime ti tabarte
2: amre jor wana nyona baje kesu ya dwa
3: eh
2: amre jor wana nyona baje kesu ya dwa
4: I am the Guru.
5: Shalom, shalom, shalom, shalom.

0: Mm-hmm. Mu manager ko tino lobo ngini ko tok jige mara ko mi tay na be e mi tor be ki tagen so ko mi ci tan jap chu so ko ago tagne weldon ago ga se tabor bi che bor ye tab galen jinga besa
1: en ci legi te
0: sta
1: 275
0: yes sta 274 hash
1: Jile star 275
0: yes star 274 hash
1: mm-hmm.
0: amagir te mati tel tege ti chagayin iye mati tel tege ti chagayin ki mi ci tel tege ti chagayin ga nege ago bi ti siki mp tu tabrani ki te sitaye star 274 hash
1: star 275
0: yes star 274 hash ingere mi tebi ke jeb jeben bo yot yo gele jugu tsoko ko jeb jeben ga basa ago me jago ti ni bi ki tondo ine simi na gure ki tuta yani ni ta ga basa yiju tu gara soko ago tagini na tani bare weldon ibi na magotuli elbu shemu ta gyal simi ni na majo gai gai bitu ngami tara bi sekne jaba simi ta gyarorun lakini gine karara ning yu ko gon rabi sekyo ta jaba bande gi ibi na mangare na bande uya ba gyoski si jamita sanda kan yoro 30000 bi planan ga basa 30000 ju ai tai ne ko te go thare ta ka besa ngore na ta ngararan agle ji gitungan star 274 hash
1: star 275
0: yes star 274 hash agiro gele ngona tane jep jep embe tu tabran ko ju tsoko kimeje ka besa giro gele ngona ticket ticket ji mito ko tatwani ago giri jitana tere gure nyo rogers egure rogers kurui weldo nigire rogers kurui ni ile ka ju tsoko ago til tikiti gitata agenge ago nyo rabishe chatak direct chatak jiga guma jinyo chatak 30000 kenyan shillings so rogers kurui ko nota nigire ile ka sikye mbetu tabrani ago nota ko na fasa pora ndo nota ngarara ni gibiji gine rogers kurui congratulations Tiada ketuk nanti ni kasih ngaji mita builder. Utamanya kita mesti kau kini nanti baru embe tu tabrani. Nisiki yal tiga tisha ju. Kau ya, ya kau yal tiga tita kengge. Yes, segera kita mesti kita nugure Marcelino Kimboy. Kalau korum kalau kainan apa dia anan apa bagaimana apa bini muda Marcelino kainan yang
1: Marcelino.
0: Marcelino. Kasih Marcelino. Anak kaksa mandang kainan Marcelino. Kimboy. Na tanaga gire gicho to soko ago takinya kai tel tikiti take. So igere ile ka pat tikiti shek miwolon. Kin ni ngura tikiti shek 28. 28. 28 jata jimito. Ago nyur big somu already. So kagumo gire jin star 274 hash.
1: Star 275.
0: Agi tel gicho tikiti take nge.
1: Emuti no goi soko.
0: Eje gai gai ma ti tel tikiti shagayin. Agire jita na gerta.
1: Tikiti ta nge
0: itil. Agi tikiti ago gitin no tanbo anan gatil jija ago jel sabaran bile ko mane. Jita na tanugure Dominic.
1: Itili ramini kemi ngueno ta tip tamak sasom.
0: Yes, sing sik tip tamak sasom. Aga be namang aran wildo na
1: gyan ngare. Star 275.
0: Star 274 hash.
1: Star 275.
0: Ko yegu jitu soko ko ine le itinya na fasa gitinya bara inda na tani nege gut misang. Ai mungare tan ko limi te. Agi geri le ga toretin. Ago in chita nege ro message ba congratulation ko subana ba Mpesa immediately. Yani mego ege ata daga moja.
1: Eman.
0: Ale jigi tunga na star 274 hash.
1: Star 275.
0: Imeji giro gele ngona tani jap jap tabrane yagite stay in club studio amaje ene weldon meje gele tit nal yot kai meje gele goji big chat jutu line mara moja tos nyal gele jinji taw ne yeb yosen meje gele ngal yon hato age nalal big jang
1: agoi
0: en mi meje gele nyuru na mama en amure no gaen amaje gumo be ngale jo
1: agoi
0: awa yata line na basimete awa yata line na conference kemeje gele ngalal dane so ki gele tit nal yon hato kabesa
1: ago toy cham da yeb yosen ngo gele vatro inen age nyaba ta chi tane go vatro inen enka
0: ye mita gut nota Mujur kita mohon kita tap ke lagi sih. Jam dah tu muri ni tak boleh jin amun aja biasa yang. Mujur kita jadi tinggal jangan atau weldon. Kamu sambung kita kalau jin amu anak kita kita jam bayar kamu. Mak kita kita negara kan. Amu jauh tu conference. Bayi sih. So mangal jangan atau kita kulit. Agung kita kunci jauh kita tisu kita tos kita jangan atau negara kan mana. Yes kalau jadi kita jauh tu lain dah jauh kita kita mesti sendiri kita jauh tu lain dah kita guna conference agak lain atau tanpa sih mereka mahu aje. Embe tu tabrani ogba gele star 274 hash
1: star 274
0: yes star 274 hash
1: star 274
0: yes chuko soko
1: ichu soko ya ta soko en guni tegete ta engai tilen chilingi shektiptam asasam mikwenu ti anata
0: na tane garan go misin banawel don embe tu tabrani ago gere kabisa ga ginyuru big ago ngi guna ga ginyuru big 13 garara na ta kabisa
1: tago mi
0: yes tago tin lagi tin big para ndo big ke janga kabisa meti ye jitu soko ngwa jitu ngugo to mi jitu soko ko meti le ago chita ni tin na agure ka tululu agaro amrin ne kabisa gagu tin gabe betan ba conference kumisi gibta jata genga genge eske mangot kuno liano to gina karara number jeta galenjin asmatiki ke situ ki wai wai bu ane mastanyu magira gagaran Agatinya amune
1: kali ramai kata kita kalau mana lagu
0: kukut itu tiba kau ni lama ni jadi orang
1: kemain kemain ni kau details aku mungkin sekolah kau ilai bye bye kah mami china ayapur
0: yes untuk menjangan lagi lagi ter yes kau lihat status sebentar faham siaga sebiji kita conference aku minta London basi mete yang negara ngah cakap tujuh tu soko MP tu tabrane touch FM hello okay touch FM hello yes jamge ira galo ichi jang line dana dana basi met engal ran ko betu sabat la ne gamnye ga rage ke jolle to gol dan ngwe atwe jine marangi ngoli basane marangi
2: we
0: jamge jito marangi
2: eye ayo lo la ji
1: ga we gitu ngalechu
2: Ulega bi ala ronga bi tai we.
0: Oui.
2: Mara gelenji ngo macha sa al damoy. Kongete, kwanya ko tata ko tefe je bion sector. No ko tali ji ni skele ne gele yi. Kwanya ko tefe ngro je bion sector ni gele yi na tanye mo. Ya ni kwanya kwanya da ge ko tali le ni si. Mhm. Ko tata ngro ngi mo le ba tia na ni no wa ni ne ko ba tu chi o ni ne ko ba ko. Mhm. Kono kulaba ti kono ga mwa ile le gati jita le gati je jita le jome ge le jome ge je biose ngondi ano me baba gati na ano gini ma ge wala gini jita no uno kuma ani na ge go ge ti na ge ti ngi ge ti ta ani ma namu ni kenti de ge gati abara ga lo go go ya ko le jome ge lo abara ko lo tu lo
0: manes
2: ai ga lo go ni ga gati je biose ti ni ani ni le jome ge lo go lo tu ko ta je biose ano ta I work.
0: Yes.
2: Oger kitu na na ko ngi chepo. Ogo ngo yambi ga poko ko na muero. Ko mamu wa ga tuke gi bakio stage ga kita. Oge teno. Mi wari le na chi. Ako la ga fi akuna kitu kama ya ba dani. E oni. Mutanne ko meti nye no una. Ai. Ko ko na tar na ga ma ba.
0: Ngot mising gama to moy barbare ngot mising le ote benen ji tole ji namne ko ndam nam ngoli ji namne jab jose mu mo jo indet no bagap ke sosio
2: hey jam ga tubos
0: jam ga mo jo
2: wat fon wan de bor
0: agati nor nyon ya mo ne ma ya na barwa
2: ya ta ya we ya go le jam ga je kan jam jam ga je yo le ya ga pisa ma tege statu bu ke uta ya nga gele tam amune na ko ga bu tuane ya ga bi ga gele tam ga ja dio se mu ya ga bi se ko ye ngule mo ja re da za bu do se
0: ko mi se ko mi se ago ma garara na ba jo ma tebe na garara ngul yo no ta ka sa jadi ji tam ne ko ndang agasi no ta ana ko ji ne na ko bu le ja gure nyam ne ko ni ja bu agasi no ta man ngire ri ne ga ba sa aja ma ga ra na ko ga ra yes, I'm just well done. I'm just going to be joking. Congratulations, best tabrani. Ayo, I'm just going to give you another one. I'm going to be joking. And that guy, she got to go. I'm going to be missing again. I'm just going to congratulations. Pija go on your 30,000. Ayo, I'm just 1 minute. So I'm going to give you another one. Tabrani. Gasai na Wesley.
1: Jongen wa.
2: Kuman, agwal number one mula.
0: Yeah, boy.
2: Ayo, we're going to be boys. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it.
0: Juliana.
3: Iya mu netinge
0: tamge mama Juliana. Mhm.
1: Jol ngalejo mama.
3: Well done bor. Aku tum gi ga tige ne tai na jogo mie itu.
1: Iya kat kya jol
0: boyodra.
1: Eje. Kare pesa. Jol
3: ngi jawa ngi tu ye na nyak we benda mo ga sai tuke ndari da ga sa go so mono.
1: Mhm.
3: Ko ya so mono ga ba de lo ku eje we ma po u ingo ta go so mono we.
1: Amin. Ni
3: no yo mi ndinge.
1: Mhm.
3: Kero ga ngi ta ni ni.
1: Mhm.
3: Ba kwang gi tio chi da na go le yin gi ingo ile mu ne che bi o se go bu ren ge ne su le mu ne go tabala go ga u lo mu ne lo go mu ne go mu go nyu go le lo mu ne che bi o se gu ba ba se gi da gu bo ge te ni an a ye ba cha ba gi da gu bo ge ta be sa chi jo na tu gu jo nyu go bu te go ta chi da a go ba ta ne bo go ko man da ile go go su go me ngi se go ma cho ba cha ba ga go to bi ro to de gu bo ge to go ye chi na nda
0: Juliana, ngulimandavi.

0: seed, chibo gilo isek lo, ag yege al chibo gilo isek taman, kego nin bole a chibo gilo isek taman, chibo NBK starter. Na ile ova initon komiten en kasatan en watch. En tebo tagatugul, ibirisimet kwa number 0705-505-505. Anani opte email kwa sales at westernseedcompany.com. Imuskora irutech website nebo www.westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Yes, dakika isheke chotakaritam jika kabatang site agenge natan basbuhi na bawa betutap rani jita beri tap kalenjin agoni toke cita touch film natan ibaras tahun kongete kengane sena tanau naba nairobi kagalijin jutu soko ana kagalijin jutu soko agu bayi jalji kengane jerogi jatuh jema 50,000 nambi tutap rani aga menjali jak tul congratulation kabasa apa yang jatuh jema mujual jige ngejeroju jatuh jema 50,000 kengane silin sabuati le ngujita nge jutu soko agu kogain yuro nafas natak engkore natan negara nami jinam jatak dega ya takenge soko bitana le dena tan ru beng soko aga goni ni betabran mati jitu soko me jinam jota ge amu ga gonyor bija tokul tiket si jota juga magatin eng pitu tabrani ye kita stai ye kasa na rabi watang gulim bagali rabi wat na bagali
2: ya be kongo ni sen timon ah en to bitni ri mil garai abu wat le bago ni me ri formo gani en ni kongo ya mu kili rai ni abu matar ge ngala aga ti me ni jota bu kili al tu le ni abu le bu o gas kara radio kai ibi chakwa MCA koi ngibar ki pili anu watu kwa MCA na giti nye ngure anu jingil kwa ena mame kumagilele mpile nani kuni giti ndia kwenye lai ako yi mwishu anu koko kwa yae yantame niko anu kumai kamsa kwa yae amun kutatanga parabara wa sige chwa mua nye kama sa chwa chukulka anu wako sa vika kura anu watu ukwa kiri kutatanga parabara wa sige ukisira ayini ukisira kaliye ngebuka anu lomi nye ko ko jang ngor tumeng ni ju ju tuli le marong ge tori tori ndu ko ju tuli ba bainas ko ju tuli ba ot ki manong kra mi du ju ju tuli no ot ngoro ko ko jang a ki ju tan tak yimi sa ni ki ni barang ko to ko jang a ngale ga bi si bi ka da ne ni ju ju ko bot ko si mu al mo e ngu ni bezire ki ju tu mu al mo ga bi si bi ye so me en ko ma su ki o ko li ka li et li tu gu a ko yo mi ba ko manong ki tere ti ta ju ma ma ho e ga ta ga lo zai ja a mo e le to a ne ki ta ga ne a mo ni MCA ko lazim ako baishe chie yang takane nomi omoyo nikto onne ngo changa mwalo mwe bara chaba ICT ene kun age sirine bara chongi go bur ngire mine gi go ma dammi lege pala tan do ka bage gergi na ko ki sari ko ranga ane mo chimi ani nyone do ka kelio no wat chengile ko mo tamete mo ametraya mi tu ko na bara myo pi ngile manende ko gure ngiricho yanga tara assembly ngo lo ka kosu kana akwa po isu nga braya kumyo pi ene prisai ne ku to ke zo amjini bara ke lein ye dam wo se bi kyo ku to ki gojin ko to ko tsa jinki ne amu jita ne mi jita na ba isu ne kemye amma me to na men ki ki ane bi tin tumo ne ko mu ni ngwa ko be ndio amma ne ki tubi yin amma cho som ki tubi kyo ko men ji ka te tun chongwa wo te bo lo ki bonu ko ko ma ba te ne mami mara ko ma ko be radio na ngi kidogo ko be kuno ko ne bi tawo to si ma de ko mi ko mi radio ko ke ne
1: ko be misan ko misan ko misan bana biwa to ngola ba galet ka untina tan ba kedi cho hin be ta brani gi ta sta ko misan ka subu ina tan ba be ta brani ka gali ina mja ta ngi soko lagine agere gi na tan ngi go na soko be ta brani go ni ta ge ko brani da na tan ba ne ba ji ne ga ji tu soko aga to mi al ge ka besa ingle ra ne ge be ndako sa ta to ma mu ge ko misan ke ge chin tan go ma isi ke aga ta ge be ta brani rabisha kato imi toko 25,000 Kenyan shillings kakasiri gile beans chia katu nato na miji na mungare nato na mangalega marakwege kuna uge nafasi ni takabesa aga wakaribi kato jika kuna nyo nafasi kubi chato ki 38 nege mbiju sasa maksiti ina ila patien ako takinya jato jimiji jitu soko nge kuni akitili jika kitu tikitita kenge kitu nege tikitita kwa kenge kitu nege siri itari jika kakasiri gile beans mbiju tabrani akiyol jike tikitita kya kenge isiki engulip soko yikita satai dialong kitu kwa ni star 274 hash aga mga jole chita na tadingi lagai jitu soko aga nyuru token si chota kisirei 150 shillings yes agira ni takabisa kagenda kwa mnye enjita naga nyuru 150 shillings ako that's try kumati jitu soko akye daga tuku na tadingi isi king soko naga maraga yalisi yeng soko ni jita agudonga isi king jiroko yung mati jitu soko maji waka kibiga lak nafasi kara rangut miseng soko biti isi ki agutaki nyana soko biti agina kujur kita aga baro indo mbitu tabrani dahilong kitiungwa ni star 274 hash status of the watch ticket not about 25,000 Kenyan shillings igere ga gasir gitu gele beans igere item na tan gasir gele beans itarji ge na tagi agi pigen gitu ticket tagenge mpju sa samaglo ine le batina go tagni agoni tan ga ma gitu ale kita naga is em bonus and token si gi nyuru 150 shillings ago test tie ejaga ga manti jitu soko amaji baga kile galag na fasit ni soko bay tagi jeg onyor brainda na tan ine ge dialing gitu gan star 274 hash Yes, star 274 hash. Agi jutu soko na fast kuni ngung impetu tabrani yegi tesetai engaro neti natan betabrani machu kipkwaech kage jutu soko lakini Matthew agirale eje kage nyoro 344 shillings so Matthew kage gerte nsang mitipi kage kato jika nyor chika jutu soko aga nyor 27 shillings kanyor jita aga 24 shillings kanyor aga jita aga 57 shillings kanyor aga 92 miti jita naga nyor 104 so pija takut mesin kia magat kubwa soko inge guni ago tikiti tagenge kitenege asisi ki mp tutabrane dialing kitu ngane star 274 hash star 274 hash Aileen Cheruta congratulations Aileen tikiti tanta 25,000 Kenyan shillings akitanugure Wilkie Star eje korom gainana Wilkie Star Chepkorir natana kijutu ago takinye soko mp tutabrane kaitil tikiti so enye kutu mite pi katawu yes pi 36 tikiti 36 chitugu mite kalijin jutu soko til tikiti kiti agenge mati til tikiti shagayenge Manuel lagi lagi jutu agi til tikiti shagayenge istian mara moja so kalijin jutu tikiti kwa agenge kitenege nguti subu lego gira computer itkule gaitil tikiti shagayenge so gina taga muonu kalijin dialing kitu ngan star 274 hash star 274 hash agi jutu soko yegita satai enkaro net nata naba pitu tabrani ega sakine jita bendege iti jobri era matai jobri matai
3: Jamge
1: jobre matai
3: gogo mizinga na bas ni gai gono ne agoi mo gogo tinge rai ni ke chakta na mun noi na fas ke ma che ge mwa nga le gi dogo age tar go mun sili tu kinge na bas ka ma che tinge ke mwa nga le na le gabo bas ai ten go ndi chigi obu ai obu go ndi bo med tu so nei wat ndie ne gi tinye ni reu ala mheshimiwa ni jigile ni ntinge kegure rono kichirchir alab rono mheshimiwa kichirchir rono so goi MCI nabwa kisonai chita kabisa tinge nenga asit kita nene nege ngalale nge tamun nibare geris tinge tuku jegi kaya ko mami yoko kito gine bruge nigele kaya ene kaya ene mami Kita tebet dah kita ni tu, nampak kamu ni itu. Kita juga kita itu kita kamu ni itu, leh. Negeri aja kalau supply kan, tujuan itu tu ni tu. Kita paling mungkin bayi busi, paling punya muka yang nyokol lama tinggal, operi yang nampak paling jin. Agak sahdi kau kebab susun ni. Ibu ni dia paling bayi busi cawan mau bayi, tapi sah bayi busi cawan mau pun de. Itu, tangi ni kamu ni itu, aku pun tu. Kita tebet mesin bila, tebet kau sahdi. Mami ina walau kau sahdi tu. Ikuanga ni lega apa sahaja ni naya cipta ni uli amun si kanya alu kongen tu kucu tak cipta seta aje tu. Kita itu aje ni dispensary ini reu nampak cebu. Lagi ni dia aku kuma aku kalapsan kara toilet sen reu aku si singe. Rabi siap cebu kau untuk apa mengko kaya cebu cipta ni responsible kau MCA ni gigi out. Lagi ni tinggal mangal orang ni kapasa mami. So giri ni bangangge. Matino ke bura gile le gonge che che jangi be ngere dora bangange ne ago jigir ni ni te dobi da ko bana ko le ko le bana gi ko ai ma jiji ko le subu ko ga ko mu o ngalo ni na ga bana ngot ko matu ga tirzana ka ko mu atinge te ni ono le ngot ko mi ga bana ne mara ko matinye good dams agam si le ba area fulan ko mu che ko mai development ni nyua lakini ni ino ni nyane tino ni ko tu ko ba ko ite ji mensa ka bana Eno visi ni killa, killa. Ginyo go prove ng kaman na ugi ka itreo. Ko le giri ni ugi kindeji tamata mosi ni. Lagi ni mami mind leo na kibo ya eno wot kite. Akuna, ora nengi ete jebo ginyo ka bua dispensary. Ginyo ka bua suman. Akuna chiri ya ijerio. Kima ge le in blandi na gongoi. Mama neso menge jerera ini na wapso na go ginyo go sport pagenat ko le ina. Tasa ko bitko jamjivi ko tago ba. Nipo ko bitko kuanya. Oh, zona ini nak kau kiri, kilele ngi jowanwe engi tao kwa anda mami mami mawe tinga ngejere tafsone tinge mami amu gigere maendeleo ndane kaka yae kwa ama pagegere lakini kita nama kasi nyingi kia ngo kwa nde muayi nili lo tiya ni miyo mevare letoro kwa imenjira lakini nge muayi tabu siya abraya ugeer kwa mazi ne tuku chuke yae nire ugu tumake vimara kika pare chuki nye chamai kina nda niki lenje chonge virzut kwa chakta so ma chakta wara wa gigi uwa mwalara ongo imine
1: Ongo misi ngomo misi ngi ajita bende kijibu dira mtaya agi bwa tukutu misi ngomo nenda na bawa Western Seed Company bwa tukutu misi ngomo bwa kiswiki chacha tukutu misi ngomo mage agi rupe kicha tukutu chenwa gini ni tuko kiswata na tana bwa araka WH101 akaraka WH301 chacha tukutu misi ngomo misi ngomo na chuo jana tana mito ngomo ago imuch kara ko muita anane ko bun tritit wege chata ke ba chata bage mu shek ke swi juga mage letin dagi mate dantan bagoru ya engara wege anan pitu shek ta saini ago pitu shek pagala genge aktibtem ago much ko yai ko mnye ko gon kit na tangure excellent yields amma bare gele itinye gelchin chaga tu nantane wendi engi guni ya lege swi ju ngabe ngial ke swi kilo isheklo jata jaba keswe ju kego nen kilo isekan kan jata jaba fatalaisa na gatol dole iwege kego nen boche anan ngial kilo isek taman jata jaba keswe ju enge gone kego nen kilo isek taman jata jaba fatalaisa ake gone nen boche ger ilerane geru teje got meseng geru teje agrodila anan goto pande shopi anan go kfe outlet ake tukul na toki nigi goche chamjine ta western seed distribute ake tukul mbitu tabrani anan gimeji na jijanga wani toki bersimit kwa namba 0705 505 0705 505 505 Western Seed Company nega magole bringing technology to the farmer na to ngaliyo ko ban Western Seed Company e kita satai en pitu tabrani gogale jin jutu soko agagere kabisa le bigat jiga jutu soko enyu yes kanyu rubik enyu agali big 38 agoingi guni gotu kolenda biga tau bi soko lgit nege amja ta sun take kai sek ayengi joko ge dalengi jogo an star 274 hash Engi jato me inyoro rabish 25,000 Kenyan shillings. Agi agato me inyoro tokens jisire 150 shillings. Anango bonus. Kuingi na nato na fast kono ngi tungi guni. Dahil gitu ngano status 74 hash. Jitu soko indaga ishaga ing. Kubegu tu indaga yana nato na 54. Kumati jitu soko. Ngabe kigere soko iti. Asako bete kya kita nato na ter ingi tu tabrane. Gitu sta ngi kasagne mama timo. Kristo nunguli banakuru mama timo.
4: Jamge
1: mama timo.
4: Nanamua chuo wagongoi amunga kutoarete iko genyoro betu na tom genyoro kego ne kigera kwa MCA wana ami pen kitaki chuo MCA na nyinge zireros mata aga agere imkori president ne kumiye eno limba county itu tugu kumiye kanda inche ngu nango kigo ro kanda nipa chepsi chuo kro kanda nipa aki barayo negi Negi kipia mei MCA kwa ya juwe chota Aktu kukia changa baka ato kwa nangegeer kwa Tasari kwa ra Konyuru no Inge mila akases Magira otoa Nukakila nyoka kusole kwa zizi tasari Kupa iso nika aga MCA niro Agere okarara Rikie kai matabu ure nakuru Kuna bara katare asente liko chorgeka Aba kai kachevi osa kwa ma ugo buoteka Matalo itu saite Ko Arambe isiye koike uni kara ko uye lega pen sakinne age rano le koike ta bros kota a we kinya ne ne tere aga aga se di cha changa ngole le ndri ta ange yo sa ma je yo se te ne gi nam di chom gi ba ta di ge le che yo se ko na sta di mu ko ta ko min ni ta ko yo min na ko ta ko ai ga si te tu ne nya ti ge
1: ngonga mi se ngonga mi se mama timo Grace Tado ngoli mbana kuru jita nge jitu soka meja leji na mjua takakali jindai kambili ago man nganyuru kutumisea nangabu wabijo soko kwa lisa ngwari na watanangana na mjua takindake jata genge asoko bita wabukatu gina watanarube ngole soko mbezu tabrani ya sakina bwa jata apkinande bana oletina
5: kukoi kazet kubie kazet edilo ishwaji ko FTA senyori ko kudai tabu ilbasta kibo masinyo malio dalla lakini kigere kola atala ito kusiri kukinyo kengia kwa parama na osege nyu ya mamare kilega kwa yae kumwa asuo mwohinta nalbat ni gara nuse kende nge
1: Ongol misong baya tap kemendet bana oletina ngulimba narogi kita sta gut misong asubuhi na tanu babitu tabani kita beri tap kalen jini kali jinam jia tagin soko mu lapat sai tagin aga serta agoi ne min tebi ke jaga mu gele kasam barai dona tan besa mu agole tagin meje tagin kone rabi sai kato jibam busi agira kone tuke tisha kenyo taka besa tuke tisha ke 40 juta ko jita ni jitu soko ina leji ni 20,000 jata jiba mbusi lakini na ile nafasi ni amji jamjini wagi goji murenegi asobit ke jeng na bokina mama gele tosne so murena ke tulun tani ka sawan bitu tabrane aguni taka meje ka besa ke inde jita na ka jitu soko agenyoro rabi sai ke yes negenyo rabi sai kisire chisire silingi shek pokol eng soko chisire silingi shek pokol eng soko asobit ko jorbe ki jang nafasa ko murena ke tul juta ko nafasa na tamo murena ke nege so jita na ke nyoro silingi shek pokol le enge bonus mamwa ale yes jita na ke nyoro chisire silingi shek pokol eng bonus ana ko token si ye ko mati jitu soko ama jita na ke nyoro silingi shek pokol ago wege mun na tana mati jitu soko akita na ke isi king soko ago imurene ye ga mati jitu nafasa ni ama jike kon ago juta ku jus bich wartame ko 20,000 ibi ala nyu mbuzi amoga request en bike yango le maji jip kondo ju kakisiri nyo ke le mbuzi dialog tungane star 274 hash ana le mitibi ke ganyoro 8 shillings mitibi ke ganyoro 70 shillings ngasarta na tai mitibi ke ganyoro 22 shillings mitiji tana ganyoro 30 shillings so ini ndat kutu misina tata itata ti jutu soko embe tabrane dialog tungane star 274 hash star 274 hash aguni ta meja gonen tagi kai sikjo angmane nege dialog tyo star 274 hash agi jitu soko agi tel gitu tigiti tigiti agenge nege yige jitu soko e bigenge tigiti tagenge agi sikina fast nota ngararan mp tu tabrani yes amaja ger ngona yes ai bitris kaguma gele na fast no bomre ne amaji mita madam bitris ana mama bitris nyo mita kidogo asoko bita mwangina tano bakina mama lakini jitana tanugure joel yes joel kimgeno amaja legend joel kimgeno congratulations ako joel kimgeno kagenyoru yes kagenyoru 27 shillings joel yere lenye na taraka kujamun kabisa ijutu soko tiltigiti ta agi tiltigiti ta genge kitenege so college kito star 274 hash star 274 hash jutu soko agi se brandana tanenege engolep studio garo neta betu tabrane agere jitana tanugure victor murgor agere jitu soko kai tiltigiti ta genge gora nota kona fast nota ngete victor gatomi nyoru ko kabisa complete so nita college kito jitu soko betu tabrane dialog kito gan star 274 ha star 274 hash agi seki brandana tanenege yegi tsetai engaro neta nota no ba Betul tak berani. Kita sakitnya berotis jengkol ini bermakna jangan terberotis.
6: Jamge tu moni amuneh.
1: Jamge.
6: Hei, bungkui bana. Kalau tu tiada bungkui, kalau dia ger.
7: Ya, kalau tak kecil, kalau kecil, apa nunggu waktu

0: mongen any olo amene karon en kemich mon olo amene yane ka yes don kibire teke to baro agno amene tene galia galia ako itu agan ko kwe kona imana ngele mene na nebo le ting arata asomu ina anyi le ibe itita ibite gana sambil le babo ameta kibare okyo mi isu ok itita okyo mi isu to bae kufa na kupona ngajere taba msi yego kufa na kupona ito chute cho chute ama ya ane kibongo asambil chute cho chute oma kumwa mungu kongen chiki tukulo lewe ndita wako paura wate chiki tukula bilenye onda nyona nyona wako toko le wakare kumi kwa mukta wende na waluwa mwazi ina wajuki taraka ako leadership kwa wabu kwa mukta wende totomati kereka watinda wajibu wa riepi kala gane chi yonga amai nga chete kwa otomati kwa hiku kukukukuku wango wa mukta wende wako direct ala kuwele mena to ama wa muwene di to ama ata kitiaka ama ale hile kukukukukime aiba kwa ishi yeti nyori irtawe ngogoro ibu borom bagi sama orang tu kokota pana nabana guru ibu namba 9 ko magine roisi era bome to wa akonya luot kegeru wa mege go nei 44 mano akwa mu daga atbere ote na ro biongele ni abu bome to ulu goletu to ungegere to jura na tan ma ma borom
1: ngo miseng bana barbare manyewe e gitu sta ko miseng asubu na tan babe to tabrani ago ni tokek ko nafas no tane gararan ko mesen am jale jak congratulation be jago nyura bise kadi basi mo se betabrane mi teu tikiti na tane atat kabisa agoi ya neget kar bagoi sa tatu agnusu na tane babe tabrane ago so man logo ga be mi tip time no ngut na gararan kabisa ago juta ko stok kadi jaba 100,000 be tabrane lagini tiketi sek pae ngit jenege kino tane magati ayu itile gitungan tiketi sek ayeng kitenege age miteng tabani ago mara gonyina tani sikini nafas na tana garan na bay jutu soko embedu tabrani ko ge dalengi tungan star 448 hash age jutu soko dalengi tungan star 448 hash ye jutu soko ina letinya nafas tinya barinda na tani nege asubuhi na bape tabrani ne ba isiki stock ya ba 100,000 ago jato kete kete shagaing dalengi tungan star 448 hash star 448 hash aginele marago ginya na tani tononi nyorchige rabishak 100,000 kinde unsi mengo asoka bete ibiale stoki anani tase agot miseng duge ngo mpe tutabrane wendi ni takabisa garbu sata tongu sula gine meti kanji nane gonye taka ju tungu na getel tike tishe gugayeng agi muiteng taban kwa marago ginya na tani nyorchini ke agot miseng yaljige paraino mpe tutabrane star 448 hash jutu soko ngoret na tanagararan iye jamwa jita pari kita pukalini jitu kia tembe tabrani seko bete nige tesetai enge kasarta age utu yabu lenbor aglo gabimete enge kainda

0: ya savi sana tinda na tagene mi chunje sana tinda na tagene pa mam beti na tagene gile ngo negile olmeli le aga gire ka kabit kai muti te enyone lakini amangwa le kitongane enguni kila mtu anasikia mamba enwitu gul olemi aya savi sana straight away enore tinda na tagene chunje sana mangi na le ngo na tagene enemi tendani taje famelo
1: Wazi
0: Josie. Yes eh.
1: Ya muna.
0: Zinda ya kabisa kako na mla inu.
1: Rutu kane. Wara
0: kisi. Ngo jijone.
1: Nongo mana gile miga. Bibi ni nara kwezi.
0: Ah chagi nye miga. Give it ya no miga.
1: Oke na miya. Atake tu ye.
0: Giko yege in kabisa. Tae mi te chonjo.
1: Ami wende wende. Magito tu Josie.
0: Namjiyo tage ichi tawe chichi mamua ibi jie bimbi niyat kitiyo taje femelo
2: Ambe
0: Yes
2: Ambuda katesye
0: Mite sida kapisa ngwa jijiyo
2: Ip tangi mula zunara ne
0: Ika iti neo
2: Namu ye nele kamwe kipara kitiyo ki
0: Eh
2: Kipara kitiyo kui hui taje kam kumbe hii netamu
0: Eh kumbe hii kitu netamu hii taje fem Guess it is Kwa kwa hivi sikideo kapisa taje femelo
3: Hello.

goro negile kaumbe, goro negile kaumbe. Ang negile Matthew Matayo. Akwa na namba bigi bigi tuko le chapa boda boda. Eh? Ame chenda mang Jovri na baga abzo ite ni ane. Baga tuan Jovrio. Eh, guessi jis. Eh, ako gatuan in e boyot, eh, ngayon, gigile nga boyot. Na nape kuwe shege. Aki na mama wen sangu tukule. Chamite in meso shege. Kuna mien yu nebagi chwene. Eh? Ako mite jebe, tiyango mite lina. Kikure nga mama na baka wapsa enuri tiyo ni. Eh? Kikure mama nga anye.

Atlanta. Aga na alegori yake kwa tuage yungu limbabo meto. Kwa pima nilrite. Gorende riba indeti na otake PS Kanga. Mite warenga ngutake nenguro negile kene. Umite gari iti na otake only weekend. Gorichu mamboja bakafyo. Yange na alega banga laini iteno limba kericho. Eni nguni. Goro negile chebaruso. Agne gile chali. Agne gile ngamugone. Achawe, kolecha mambe nege lebroti jara mulwe to. Iye, hake na lega chibungu na ka birritu kwa Ino, evali niko limpa kanungo, ko limpa fote na niko tini broti jara mulwe. Aleji broti jika tinko ametwe. Eno limpa fote na olegile chib kitinje. Kesi jiso olegile kanungo, kanungo. Kaso. Laba tiga sarta kabileta ke daga isheke taman gitio Echeka gitu ujasiko cheche saa itinotake Lakini mfiku ifike Enore itinotake ni chunje sana Rasta We rasta ropa Ulecha omi tendani we Walo tule kabileta ke we

Yes. Ale punya neta ke coreng nani ani. Go cunggu sanin kon nabi kine solemi. Sekarang ale tutung ten. Ko tutung nasi tutung. Aya, kile el mwenyewe. Tatu 74 ash kasere ni wapi watu sasa wachangamuke hapa. Tagi ka isheng muti, bing muti, aga big tukul jejutung nyoki gajin po nasa ke tukul. So usibitwe na iyo tabasali. Tabasali ya tukul ame jana ishe un kidogo ki wanjo ishe katia na msimo ishe kuage. Asuka be direct him. Irani ko in okay kan garo kame je ma me jata une friday me jata une amuti iya sa taune friday ka ga weta za mu ko tarik te sabis african sekafa ka ka me ka players ko ko che sa ni timino tong ne ba jamus aka ai ilal hey gorom ga net ondum man Ako ko li takenge jamus ake notong na bayin ilal ko koger ko li shokayengi ay committed team notong na ba Ryan Sports ko ba ta team notong na ba Gormaya ko koimuch koger Ryan Sports ko li shokayengi ko Gormaya ko li takenge Gebe Netherlands ko komite timi nato neba Cambuur ko bato nato neba Excelsia ago ko kromiti utakamu hey ki kagero lisha kanguan ago Cambuur ko ko mami siburi kpana ke bu aja ba Argentina professional ko komite timi nato neba Union de Santa ko bato nato neba Lanús ago ko imu ko belis timi nato neba Union de Santa. Enge goli shogayeng enge game. Haya.

Aya, kuna tunaku chora sana ni wamesko bita na iseo na lakini ti misho kura choko urere ni mbetu taba mute. Naona kompyuta yangu hapa leo hiko na kashieshe. Meja kutindo ya wage mwa. Lakini ndafunse ya tisplit. Ata ingia line. Okay. Wamesko bita ni kira jaba KPL. Kira jaba KPL ni mbetu taba mute. Kutko kwa miti minotono kwa urere ni mbetu taba mute.

kakoyatwech kabisa ng'yo kale mie oliman kale mie oliman aman maikas kale mie oliman kangalali kutit so biik ab South Africa kale mie oliman aya meche nguna kora sikenyoru ake ng'yo nakale kanyi chakit maka kole chech mie oli konyitwe kora chakit ake aya star 274 ash kakalejin orangji ke jitukul yani imeken sure ile kemakan register ng sokoni ng star 274 ash duket notoke namba ngapi kasoni ni duka nambari ine

Alright, kasi ni ngwe tukulo lemi sai taman aga genge ka ko bata dege shega ngwanu he ngwe tukulo lemi para inda na tage ne ki tu ka ti te tu ti te en gore tene ne ge ago ka ga mete ni mi so ko ni ago in ngo ni ko ka sa ta nagaran na me jengu na ki ro ke le ha une nga le ga bin so ko ni status 74 ash Status 74 ash ka gamete ni mi te duket number yes ka galejin how ekse ka go biti ta genge ne ge gureng ostela ne ka go nyor chike po shomil ne ba 100,000 so ta go to ma jita genge goro jita ta genge ko biti nguni yes na ta ka tu mutu moja peke yake yes a go ina ka tu ne jutu nguni e go tu to sakbona status 74 ash number 5 Status 74 ash number 5 akipatikana tunafunga age beduketa ke yes status 74 ash number 5 kasene niyo status 74 ash number 5 yes ageni nageni nageni nijutu okay to maweka sogoni yes status 74 ash eh ko bano status 74 ash number 5 aguna mtu mami jina ago ingen Mami ji na ko ingen guru ji ta kenge ine ke ya ya ya ira ga ke gunang yupi kalang mu chu chu kai awa tu special oina oina na pata kilam 1000 sasa changamuka changamuka direct direct status 74 ash number 5 yes namzi me ngi to ko lengu na gwe number 5 status 74 ash number 5 nataka uingie number 5 kuna pesa hapa imewekwa koi chipi ngut ya tukula jenge jita genge na kwa jini 100,000 chepa hii ni posho mil hameje jutu nguni ya raka raka status 74 ash number 5 inesa kwa niwewe uruni jita netai kaka mwaun jita naigure Maxwell kako ingi netai haka to mku jutu inendat amepata 1,000 haka ba ishe silindiptem angmut kichokona tunona amepata pesa yake Status 74 ash number 5 Guru jita age ne chep chep Ninyo ako na piti Mutu ya piti Isi ako batisha amuto mko piti Inyo na ako tuye Aya Jita nagigure Ebi kilen abi anan Yes Shikya abi Kagiko ajakine 1000 Soto mapik somogo 3 people remaining 3 people are remainder. Yes. Remainder 3. Haya. Chotaraga. Status 74 ash number 3. Number 5. Status 74 ash number 5. Aragaraga.

Pagkagi ki mo tibig kaya gima in ani tibig kaya manita tin kapwa tu ti kwak in hindi gate agi gima mo tibig ba miyo lagi kita kin. So what happened? Kongya tage ang kaya ang chukain. Ipo lejin pilot ko kaya tinda tapin de gate kolego lejin. Ineta lagi kita tan de gate. Kolego kya ko bolya jun kolego lejin. Ame jay ngya tin. Ibi leji chun ala ko sisho, nyaga ko sisho ko sisho chito gole. Inyo asnya netin nin. Ole kike ti tante ki. Nga dukte kia ini ne. Ip ko yaad kur get. Ala ki yaad kur get in. Kole isi ko sisho in tege it kumbawe ake. Nyo leji in ka ko sisho ko leji ke itin ne. Kole ko yaad chukur get ip ko ureren song saan. Cewa-cewa mana? Naga lagi tanuin pilot mang, nanyo nala lagi tahu kat ngan deh kan? Ayah, 174 ash okay number 2. 174 ash number 2 kasiran yung korenye. Nataka watu acang kamu kena number 2. Orang ni cita neta lagi kure faith, lagi kau aje 500 ke langun kau menjor matreset kanyor 500. Orang ni cita lagi kure Kristoba, lagi leh 1000 kau yamin coru gay. Anginye, 174 ash number 2. Kila mtu akimpia number 2 tafasali. Tunafunga soko na number 2. 174 ash number 2. 174 ash number 2. Kamu au?